0: PMN Tokelau.
1: Joko, to talo hatu ki te maluta to kai ngā, ka he taila hilele, he velwa ko luha ka longolongo mai ki nā pepehe ngā tātou. Ia, to he kumana tō tu lava, ka mehelava, taku ki la hewe pa koho tā lia ki te, nā school holidays ia nei ko hoaia ki nei ni, te kua i tātou, kua i ene ki tātou i te taimio nā tukuanga o aonga, ia he tā lia, taku ki la pa koho, kua toi tahi te lato vai aheo. Ia kako ki nei kua kāmatau ki te lato vai aheo ni, nā lu vai aheo ki lato. E hoka manatua tu lava la, na mātua mana ka inga. Ki tūlanga lava kua pāki ei te, te olanga nei ni, te tūlanga lava kua pāki ei te tātou heo ihuanga ma te nā mea e tutupu i nā aheo nei. Ko te hohoninga ma te alohoanga, ni alohoanga hoki. E velo ka te mea mahani ai, ni alohoanga ma ni hoka manatu. Ni hoka manatu atu lava te malu tatou kāinga. Kilaka ne, nā mātua, kilaka leko tatou hanau i te vāenga lava tēnei o te tukuanga o aonga. Ko i tai tai mi e he ki tatou iloa na mea kua pāki tātou hanao. Kai e tātou mahaho atu, kua hili atu te kakahe o nā mahauhau o tamaiti i ona pōnei, ilo i te ki tātou i nā aheo, aheo lelei e. Nā aheo lelei e i ako tātou nai uhitaki, mai nai kini hoki, ni kini ke iloa. Kini ke poto, kini ke uhitaki, kini nā mea umalele. Ko tēne hoki lava, e ola mai lava la ki tātou, ki nā kokonga i ena, nā huanga i ema ki tātou, nā kini ena, ko tēna nā elelei ai ma tumua ki tātou hoki te hoka alo. Tēna lava koulua iloa nā mātua, tulou ni, kako nā heo i enei, kua pāho ke lau ke tātou kāinga i toke lau, kua o tau hea kini. Ni, i tūlanga lava la te ia, kua haka mua mua te tūlā hono, ni i toke lau, nā maitina he kinia. Kai, o kine hoke lava la, na māhua tu hoke lava la, i kine i lava i nā nuko papālangi te ia lava i tā hea ki tātou, kako hea la te kāhoa, ia la tau nā tūlā hono, o te nuku e noho i ki tātou, ni? O te ki tātou hanao, ka hai e kini atu, ka kuhoka lala mai te leo leo, ni? Hai e kini atu, ka kua kehele nā tala e hoi mai, ka ko tātou i nā heo, e hulo, e kokono lele ko tatangi, e tāhi ohi lele ko tatangi, o ka hai ki tā kātangi ve kua tili ai, ni? Ko he ko au nai, hea kini, ni? Kaka hai la ka kini, oka. Revelova, koma na tua lele ko te kini na kini ai au toko matua, taomi, ni? Taimi tēnā le mai he taomi, ko ia e, ko la ua e vave e olo e uhu ki uta, ka e ki tapena haka le te hoale, ni? Toku huia huia ko, toku veia ke e olo. Wala ko i taimi tēnā ko nai hui hui alelo oi māpu. Hai taha ngai nā māpu ngā. Nia, ko tamaiti tāne, ko tamaiti hui nei loto i taha hale hono i nā heo iena. Te mana ia ko o te hale hono i au taha, o te hale hono i ta vahe ai nā ā ehi ma nā. Ni, hoka ata pine. Nā taha ngala vai iena ki tātou i nā heo. Iyo, o nā ngalo tu lo te pukana tū lava te lā. Te wakaheta mimo e lau ki uta, ka e oso i tōli he ngā uteite. Tāhale hono. Kua he tango i tapena nā mena lea tui te mātua ke e hoai. Tēnā. E he koilo le laku te vabe ko o te ngā oioia. A heta mimo e lau uta, te kilo kua pāmai. Kau kua teki le leko. E he ki kātoa hoki he tolu hoai tū lāt. Ko te lahi ngā taimi tēnā nā uhiu ai au ki ngā uta, e uhiu te waka ki uta, ka e uhiu au ngā uta te hale hono, o iao mai a kuo, ni, o he ala ko heoe, nua aho ala ko, toka lahi nā atama iti ni, e mā tau taha o ite. Ia tēnā, ka e tangi te mimiti, ko toku teki ko, e tuheo kila mai au toko mātua, hau, että aluve ja tuko, mä tuona limalla tenei, häu. Paatua on tehe ja unalle ja tuko koikea tanketa pena. Hoi hetali ku kokohalo e ku koilo to ma to ku itali le tai miten na e he ma hani ita mai vei ja to ma to kiteao ko ku waita o ku tang te pulumu o te halu lima pu te na ne ke tato ilo lo te ongo hia na to ani uni hau no hokilalo ilunga lava te pai pai e no hokilalo in meina ilunga te kilikili te hoatu ilunga noho ki lalo. Te hei auna lea tuke tapena nā mea umeie ne kai koe ala. Ni ko koe vea ke kohet mai tāne. Ni nā tāla. Ko kohet mai tāne uhiwai koe ngaute koe taha o māpu. E māpu koe. E māpu koe koe kohet mai tāne. Nā tāla lavai. Pāke. Kini lava. Me ke ko ko he ko ha hio oi mingoi dat e lo ke la kahi kita to ho ka e ho ka kale te pulumu ni vi mingoi ko he ha hio le pina mingoi ai oi ku ko konol oi e ke oi ka ku e ko konol ana lo i mata ni na tango me lo to matua mau ki to kulu huti ve ki tua kalva Koko hei nga tani, koko hei lalo. Na kai vea mai lo tukuma kuto, toi titi so soli hoko hei. Kako te vae la, tuttahi vae ilunga, tuttahi vae ilalo iti kelekele, ilunga te kilikili, kako tahi vae kahiki kilunga ni, toi titi so soli koe. Kai heki hi olia la, ni, kaholea tu, kote kini na kini ayo matua kini, lava ki te kini. Oi ngatta mai ei lava me ke kokuo poto. Oi poto lo au. Ni. Wala e vena alva ko te univehite lava te na. Te aonga mua mua lava te na. Ko loto lava tato kai. Ngai hoi lava na mekin. Anyway. Ko te tala hoi atu ko tato huanau. Ako mole mole. Ni. Kua kehe na tupulanga yona ponei. Kehe ki tato ye ye ina aheo lele ye. Kai kikilaka lele ya wa. E palava ki te. Ki te tau pepeho ki lava. Iloto itu potu, ehe ke ilo nā mea e tutupu iloto itu potu. Kahai he telehoni, kahai he laptop, kahai lava hea, ki kila totoka ki nā pepea koulua. Wai, o ki nā e tupuna mai ei nā haka hui tāuli. Ni? Hia ki ho ki lā ki nā mea iei e tutupu nei pe hano ki hue, pe ko hue te hou e hui hano ki ei. E ta tau lava koulua ke olo. Yes, of course, we can trust our kids, ni? E ye te tali tonunga, haka tutuanga e hoki ki nga tamaiti. Kai, with a limit, ne? There should be a limitation to it, ni? Awa, e he ke ilo atu nga mea, e hai e lea tu, mami, teti hono ko au, hono ko au vei, ki te hala ko loa, pe, ko te hana tunga lava tena, ki te hala ko loa, he ke ilo, ko te hala ko loa tena, hana ki ei, pe ko hea lava wa, e tahi tātou iloa ilunga online ni, ilunga te media, social media, kua haka heoko taki e nā hoanau. Kou hoki lai hele tuko tātou wako tātou hoanau la vae, ni? A kou lea tuko te lahinga nā hoanau kua haka heoko taki ki lātou, kua iei nā vaenga vena. Ni tēnau ki luna nā talanoa toi mumua. Kua iei hoki te AI la vae tēnau kua tātou ilo kua kua lahi hokaonga i te vai taimi tēnei, ki te poto te atiake te ia kua iei nei, hoka hōlinga, ni? Ko te mea iei, ka hei he toi a ina, ua iei te toi kai hokaonga lo na te AI, kua veheta lavo ku hulu lima tauhianga hulu hat, hulu ono, hulu huitu, hulu valu, luhe hulu tauhianga. Oika kot mea mona kot tino kua huitu ono tauhianga tama tua. Ni? E hoka he laki nga tama iti ilunga o te social media. O, ta hoi tau iko. Ni? O ala ki latu tama iti ki te au lelei. You know, really good looking. Ka hoi tau iko, ka e tato hoi tau iko, tato hoi tau pehe hoi ala ve konga hoi tau iai. Oi he atu ai lau manata mai mana hana wa ki tato. Ko au la vai tala noa tu langa te e tu lou. Ki kila to toka ki naha nao ki ta pui pui. Pui pui naha nao ki ta wa. Ka ko he kia. Hekin pankin tullaan aika poke vei ja tai ihmi hokeleva teini että school holidays niin tulokin näitä laitu kotu kai motte pui puingalla vaata tohua nau niin wal ja ote ote me moni hokeleva vai tei tai ihmi kuva ei ollut kitä onga kai ei vielä koe ihan hokki tää onga kai ei ihan hokki tää onga tuilla vaikka huua onga eikä hän kiitä lailla toi teato, epätyluva kite konga, niin tällä noimana uo, ja kapake he kohua konga, kai tuina kohuja, ja oita takaila vai tähä katoa, keppa kitä emi vei kauma ite aonga, oito liuma, ja kitä hale vei näitä aonga, oika näin he aonga ite hä katoa, puhuta vai jähä katoa. Niin, haluat neillä, tee kun ei etes school holidays, haluat ettei teki tattoo naamaa tuokin, make sure vai keiloa te meohan keitä otma itse, koiloa hoki te meohan keitä oppe, niin, kyllä haluat leki tattoo huonna uittuu langalla vateen ei ote a kokonga, keseffi, kun aihe ne hoki, epäällä kun hea vali hoki te avalla, kun haka poke poke lele, hei tattoo iloa tullut vaan haikotte, ei hiuoma ihe taavaille ilungo te avalla, pettekö hoki luo kun huonna, hetino te awala pete ko ko have vali ya vili vili mal have tino tu ta te ulu ta from behind attack from behind ni e heta to lo na metu pu ko lo va e tu lo na na hoki tu lo va na va e nga ye nei ke ki kila mata la ki ta to ni ha ko mole mole te malo ta to kai nga ko ni aloha anga la mo ki ta to ka ko na pepe tai ngo ngolela e velo ko me mahni ki kila kila na na ahui, na palaka, na tipotiwila, no ngā umu, heo he met kehi, ni, ki kila totoka ki nā hana o ki tātou, ko nā ngila tu lou, ko nā, veo ki lewante na takotu ki taitai mi, ki te pepe te ie na tu lou na, na laoa, ni, na laoa kai hoi, e ke hele te me na laoa ai. Ni eta ha eke hena me ta ha ai ka eke hena me na la o e eta ho na la na me ye ye ta ti e ilungo te o te holo make sure hoki e mop te holo ni ai ya to low e vacuum te holo ya yeah, mop te holo vacuum te holo ki na me ta ti ta wano e ona pepe ko e he ho me la va ta ti te ilungo te holo e etango la voi tu ki tonong tu ni they still experience umalele ki la to na me umalele ni te ola nga tene ko ta to pe tu la nga tena e he la to ilo telele mte kino ni kai ko ta to la ke haka poke poke ke haka ke kila haka lele ya ta to hanau ilo toka inga ilo to ina hale ta to hanau ilunga na wala kai mai hoki na me tumu tumu tai mi hoki te nei ko pakit vai he hoka tu laki mai nei te na akonga mea o te o te Sunday school ni te White Sunday ni a he ha pai pai ia ke kila hoki la ke kila toka ki ta to hanau ni ai nat mai toki o to vaka have valiki mato he ai au kola momoli momoli uma to moli mai kite hale ni ite tu langa lava te na na ko nga me ai wa he ta to ilo to ko lava tu langa ai pake na hana o kita to e la matia na hana o kita to oi to e hai ta tangi e kita to muli muli es tu tu ai ko tu ai ke pui pui e ko ko tu ai ke hai ke he nga luenga ke sefe mai ai na pepe kita to ke kirgi na pepe ki tato ite mi te neu te school holidays. E hoi la maku talo hanga ke pui pui te tuo ki na hanao ki tato ina tukuanga. Ita imi te neu kua iei nei kua kino. Kai ke tato pehe te nei nei.

0: ia pa te malu tato kai nga hea loa ki la hea ai. Ke hokai loa tu lava nga mea tu tupu ni. Ai velo ta kule atu he taim ko te ka. Ke tato ko ke kila ka lei o tato kai nga kila toka ki nga mea tupu mai i whaho. Ka mai hele vai whaho atu tato kai nga ni. E ki nei papatoe i lunga ki nei o kila ni. E te vai hello tenen te ka vai hello tenei ko hoi la vake na hu ke ngale le o tu lo ni ka e ho ka mai na tu pe venei na ma wai te to ka tolu o he ka inga ho ko tahi ku ta ti ti e lunga te lato politito i te i ho ho la vate lato ho le tu lo e hei lo me ke pa mai ko hoi fai la vana hu ke ngale le o pena ngangalo pena hoi ti tu lo pena hoi ti ve hena te vaenga na kainga te kotolu te kainga tenei ni. Io e ta akua mai hoki la vai te tulanga tenei ko ni maoli ni. E hoi o tilunga te politito te la tau hale iputoe. Ko te tulanga o te waka leo atu. Ve hoki la vai ni hoka manatu nga lava. Kila toka ko. Ke kila lelei, kila ni, pui pui lelei toka inga, kila toka ko. E te tahi meho ki lava hea loa, kahai koe kahanu ki tenga lue nga, ka tau haa ka lelei ki tau awanga, tau haa nau, ko koe aloha ake. Wae he tatoi loa na me tupu i tahi lima minute. O te hokatau vako te o langa ko we he, tau tala he o lava ki me tenei wae hea ko, ni? E he tatoi loa. Ko koe ka hanu ki te ngalue nga, koe na he hano ita, ni? Koe na he hano hoki, ni? Ka e hokatoha hoka legi tau awa nga. Ko koe hoki na, please, te tahi tua lalo hatu hoki hoko mole mole. I koe na... Don't cheat on your husband or your wife. Stop mucking around. Ko hei e ko he taimi e tu lou. Ko tu langa tenei ta talatua iei a tonu hokalongolong hokolu ki nga hai hui au. Pe ko ai lava. Nga kaino ki tato. Kai a tonu hoki hoka hakalongomai ko ki tuku leo ilunga tato ala leo tenei. Tu lou ke mahai au ke lea tu venei. Oku matua, oku uhi, oku tuangane. Nga hoa nao. Ko toko nahe ko aku tau toko ki te atua ki tau awanga. O nahe aiko ki te mea kua iei koe, na e ako e te hilihilinga, e ako ulua lama na hilihilinga. Ka tu mau pea kua te aloha tēnā, te tahitino ki tahitino, ni? Ko e koe nahe muck around pe ti tau awanga. Ko e koe nahe toe ki kila tau anō ki ni awanga man tahitino. Pako ni teine, pako ni awa, ko te anga hala tēnā e potolele koe tūlanga tēnā ele mai. Pe koko e kikila ko mataku kikila poko hea lava koko e kuanga hea lai kuanga hea lai koe a hea la te fianga hea lai koe ka iela va tau meto tino i te hoale ni wai hei ku hai ho hanau koe ku hoi i tau hanau ki tau avanga ta hui hui mau ko ki e wai hei loa tu loko kona me i nei tu vave pama i ei te maliu ma te oti ki loto i nga kainga o ki tatou ni tahi vaenga. Kai ko te tala tenei e tuku atu, kai koe nahe hoano ita, ni? Koe nahe hoano ita ki te ngaluenga, poko te aonga, poko te lotu, poko hoi alawa te mea hano koe ki ei, hoano, ka koe heki hoano koe koe ma te hoale, taku avanga ko ue loha atu. Aloha ki e le tau te mai ti koe aloha ke wa o te minu te hano ke hei koe ma te hale hano koe ma tau tawa le hano e he ke iloa pe toi pāmai koe ki te hale pe he ai ni a he umalele e whealake ki tātou hoka he tai ki te tū ki te ola ma te malohi ku maua ki tātou i loto tātou kāinga e hano ke he tino ma te hale haka tō hako hoka le ki o mātua mām kou e loha atu te ti kou e loha atu. Ni, hoano, leko ki tau avanga koe aloha ake. Nā hoanau, olo ki te aonga, ko mātou e aloha lahile le atu ni nā pepe. Ko tau toe kupu tēnā, e hoka manatu atu, ni ko tau toe kupu tēnā, ko te mea lawai e manatu ai koe, ki tau toe tala muli muli tēnā. Ni, e keiloa, ni amania, ko tātou umalele koe, e hoi oti, tulou. Kae, kakohe ki hoano koe, hatau hako ki tau hanao. Te mena tupu i te tauheanga lua o tahitahi, tēnā na tupu ki the Twin Tower i Amerika, ni? Te tahi i ta mana na ilunga i te. Vela wako tato ki te tamit te pakalele tēnā na hiwakilalo te a. Na hale o Amerika mawalulunga i e nā e lua na tu i Amerika. Ni? I te a heoluhulu iwa a te tauhanga lua o tahi tahi he te ma. Ni? Kai e manatua kou lua te hokalawela tēnā i o. Hokalawela vela tēnā hai tala tua i au. Tahi ta mana kua tala mai, kua tala i te mātua. E he ki tala mai ki te au ka ko te hoka i loa i honga i te mātua tēnei ilunga te, o te na news. Mai kua tangi, e tangi ko te mātua ka hakama tala tan tala tēnei. Kua ta tangi telohoni kua wa ki tea te tūlanga kua pake, tangi telohoni ko tana wanga e i loto i te waenga tēnā na ilunga na hale i ena. Ne? Te tahi hale tēnā, na lawe ke na heokai te whakalele. Iyo, kua vili mai ta kua wanga, kua he, kou kua he mahai ki hoa nātu, kua kua he kou tēne, kei lo te mea i ei au, e he mahai au kei oheo ki lalo, kou hoki e mautino lawa tūlang kua pau ki ei kou kāoti. Ka kou hia e vili atu kou kei le atu ki te koe, kou hoko he tailahi le atu ki te koe ki nā mea umalele kua hai e koe mo te tatou kā i ngā kai. Kou au e he toi pā atu, e tako te la vene kou e loha lahi le ki te koe, kou e loha lahi le atu ki te tahoanau, tako ki tako hanau, ma oku mātua, ma o mātua, ma tō kā i ngā manā mea, a kou lawai le atu ki te koe, kou e loha lahi le atu ki te koe. Ni? Lea ki taha nau, ke mana tua mai pe au kou e loha lahi lea ki te ki lātou. Ka o taku telehoni tēne, ko taku toi telehoni lawa ia, e mahi e ki tau ke tala noa venei, kou e na vili atu kou e lea tu ki te koe he mahi au ke hoa toi hana tu ki te pā. Kou e he toi pā tu ki te hoale, ko toku o tī lawa tēne ku pā au ki ei, ko te hoale ka malepe, ko lunga kua mū iho, e he mahi au kua, ko e nā tahi tino ku hui oho ki lalo i te hoa malama, ko au hoki he, ko e mautino lawa au kou kā oti. O nā tala ia tamana tēna na hai mai ki tana vanga. Ko te awanga kua tāngi la kua hei ele lehe tahi tāla, ko hea lati kāhai, kua lea tu lawa kou e aloha atu, kou e aloha atu. Ai lea mai te tamana, lea kua kita kuhana kou e aloha ke hoka, sorry, kou e heki le ake. Kou e heki le ake, kou e loho ake. E paho ki te koe taku awanga, kou hoki e heki le atu ki te koe kou. Kako taimi tēne, ko taku tō telehoni atu kou ki te koe. Ko au e koe lo kou kā mate i te bāenga i loto i ki nei, ka kou e loho lahi le atu mō koe. Eo te tato, te mamalu, ni kou la vai le atu ke tato kāinga ki tato hoanao. Ka koheki hoano kehe te tino mato kāinga, tu loo wā kou, I'm getting very emotional in me tēnei ni. Ka kohe ki hono ke heia, ia tō mātua he ki hono ke he tau anau ki te aonga pa kohe a lava. Ni, lea tu ko, lea ki ei, lea ki e koe loho ake, kihi ki au pepe ho anō ai, kihi ki tau avanga anō ai, ni. Ka e, ke kila toka te awala ke toi mahai koe ke toi liu mai. Awa ka hai koe ka hano lele, e nā pā, he ki e toi kupu maha koe na hoa ki tau avanga. E hano koe, ko koe he ki hoka tō hoa haka lele, e hano koe koe hoa li, e hano koe koe e ita. E ta mā mea kai lawa he ki hoa i e tau avanga i te hau tēnā, pe ko he alawa te mea he ki hoa i e tau avanga. Koe na he hano ita ki e mea, ni? E hoi malanga hoke koe, oia ti lava hatoa hoa hakale lei, kou e loha atu, hoa he taigea tauhinga nai hoa mai ki te au, hoa taigea tauhinga nai hoa mai ki tahoa nau, maoku matua, na mea umale le hoka he tai, koe na hui tau e hoka he tai, e tau lua koe ke hoka he tai, he mea e hui kei te tu, he tatou hoka he tai, tumu koe te hoka he tai, hiho he mea. Ia koe na he hui au he hoka he tai. Toto he hui tēnā, you don't appreciate anything. E kaheo ki lai, e hoi atu he tino ki te koe, kei langona te he mana ia. Ni kai, o te tala, aloha ki tau avanga, haka tō haha kalelei, a koe nā hano hali, koe nā hano ita, pe nā hano ki tau avanga, koe e muna ki ei, ni ko koe he aua ko hoko mole mole, aloha ki tau avanga, haka tō haha kalelei, ki hiko tō haki nā hoanau, you never know when you're going to come back, whether you're going to come back home or not. The minute you leave the house, that's it, he keilo nā me tupu ilunga te awala. ni was me to la vaka la mota to te malo ta to kai na ona ko tu langa la te nei a kina me vale vale tupu ni e hanga tau ki la I la ki te tu langa ki te ia I te vakalele ki te ia I te vai ki la vate nei na hoka heo te vakalele te nei to ko lui kapte na kapite kapiteni mata na paila te lava ki la o ni ko he hoa ia la e te paila te kapiteni tu lou Tu lau ni, kua tui te ulu o te kapteni, to e tipi te lima o te kapteni, tu lau, kai ko te tino na hoki, na ohe hoa ia e ia tona, ni peleni, na mei e nei ko te ni peleni na peleni mai lava, ma I e lava tahi ki la tau tahi vaenga I te lau kele kele, ma ia te ia ilunga, na peleni hoki lava, ke ohe hoa ia te pakalele tenei. Ni ke hoa hiyo ti uma lele te pahehe I runga te whakarele tēnei. So ko te tūlangana na paki ei, somehow na hoka I na ko te haitotoka na vena, ko te taumahai o te kapiteni, ko ti aki te whakaioheo mai, ni, a kua matala mai ma kua he ahui atu I te whaenga, ia te pahehe, ia oheo tu loki I te tahi whaenga, kua I e laki hoki la, I e te tamaloa, nae kawe whaka e ia, I loa kawe whakaalele, na I lunga te whakaalele tēnei. Oheo tamaloa tēnā kawe kako nā pāhehe umalele, kuhe hoa ia ki ki lātou te tamaloa tēnā na oheo hoa ia I te kapiteni, te co-pilot, ni? Kua tāhu iohi ma, kana safe landing lava, ni e te tamaloa, na ki Saudi Arab ni na ki te mamalai wakalele ikina na kawelele na heo umane la te wangote te tino la te ene kua ilima o leo leo ikina ma kua whaina he lingu he veia he taimi pe e koulua langona hoki lava te tala te ene ia ko te taimi hoki lama o ki tatou o te tulanga hoki la te ene ki tatou wakala ki tatou e hui hui le leo hui wakina wakalele ni he tulau he takupu he huia huia ko he me tatau ki tatou ki hoi malanga ni e I lava nā vaenga e tatau ki ko nā malanga pito yolo ki toke lau o mai ki nei nā tauale ko te nā hoa nau ko nā maliu ko nā alava kai ko te mea tuku atu hoki venei mataala ko ilunga o te makalele. E tu he lau pehe ke ilo he mea peko he alawa. Ia kai koko e ke mataala. Ni? Observe ko ia tangata tau toka tahi. Ni? Nā tino yo mua, nā tino yo tua, nā tino yo tahoa. E paho ki lava ki nā steward hea ko nā teine makalele. Ni? Kikila tau ia ia e kikila angia na pahe ia kikila lelei o te hakautauta koe mataala koe ki nga mea vale vale ki tohi ko manga katoa mataala te olanga tene velava e ho pihe piha tue lavau te olanga koe ki tātou ku het tuhia peko lunga te ea peko lalo te kelekele peko lunga o te tai ko he tutuhia ki kila totoka e paho ki nga waka ie ia e vai ki tātou toke lau ki kila totoka ki e he kei loa tuko lava po te kau waka po te kapiteni po pe he tahi tino lava na hana tui lunga e pe ko he a lava na meo malile tupu na haka lave ni haka lave lave e peleni ni e takue ki tātou ni haka lave lave haka hua heki kai mona ki lātou ie ia e o atu ni hoka lave lave peleni ni ki kila totoka la ki tātou au tahoa te tahi tū ki kila vale vale ni haka mole mole te malu tātou ka inga toke lau peko lunga te waka peko lunga te waka alele peko lunga te kelekele iloto I nā tā vale kua heohe mea lava e heo kia ki tātou kila to mataala ke kila to toka to lau ni koe ke pak to kainga ni a te mamalu ta to kainga na hea ia wai na na hakai lo tu lava na vae nga ye nei ke mataala ki ta to o hei le ko nga e sefe ni ka hei lava lai hi pa ko ki to kainga ia kila toka te ea nā waka I lunga o te tai, heo he konga lawa ko hoea lawa, ne? Ai mai heo ke lawa I lunga o te kelekele, tau hea walinga, tau tāwale, hai ike I loko koe hea ko I lunga o te awala I te kawenga tau tāwale, kai eke hea, nā taitaimi, koe nā he stick ki te hea ko koe, tau stick ki te raito koe, awa e hea ko lava koe, kau e tahi tino e tumu I tawa lewa lea tu lou, e he mahau hau, e o mai e kona nā, nā mela I e nā e matala I koe, kiri ki tau hokata, kiri ki nā hokata e lua I au tahoa, kiri ki tau hokata I lo tonu. Kila na he tino e la vea e kila tino koe po hea lo he tonu sefe lo koe e koe ni tau mahe lo koe ke sefe ke te pu o tawa le hoka ni nā moli a koe hoke mo ke mo po hea ahoe hoka ahoe vave ki hea wala e ke ilo a e sefe ai koe ni tu mamalu tato ka inga e ni hoka leonga lava vea nā ke heo hene tu ai ki te koe ka hai moni lava ko koe he ni to hea ki hoki nita tawa le hea ki te vai hea ki te oil hea ki nā me vale vale ni te break oil hiaki me te na heri te hiwa au hiaki heo he konga ulehi tala hiaki te lehi tala koe hiaki te wolf ni a koe pukua hoai pea hiaki te break pea nā me vale vale tau ke hiaki hiaki hai koe e malanga mamao hiaki nā me vale vale ni hiaki nā me vale vale ta vale lo te malu hea ia ko te whakamana tunga lava tēnā ko nā haka lave lave e taku e ki tātou ni hoka lave lave hoka hua heki ka hea I te mana te malu ni hoka lave lave na peleni e nā tahi tino ke lave vea I ki tātou ni I hoka he tai ia ko tātou vāenga la tēnā ia ke tātou la tātou pehe tēnei ka he tai ni
1: PMN Tokelau

0: hala tu hoki pe ko he tu hoki na kau kau na yene mole mole te malu ta to ka ngato ke lao o ko lu hoki ma tu a ke aloha hoki o manga lo mai hoki na kau kau na vai vai yene a tai mo ki te ne ye mole to ina aloha nga mo ma to ki te ko lu o mole le ye ta ta huri lunga na moenga ni I ta to ka ngato ke lao he o he konga e ala ala mai e ko ma ma watu te ne ala leo ko lu ta ta huri lunga na moenga matau e aloha la hele tumo koulua. Kai tai hoki na hānau ie nai, pona kāinga hoki, e tau kilangi a koulua. Ia, he petam kaua, kau e aloha la hele tumo koulua mna hānau. Kai tai ni, kai hamole mole kaka, hakai kutula ki tato he talo. Ia kotu matau tumana, te tuo toke lau katoa, matau ha kai tai la hele tuk te koe, kai tai ni ki au tau hinga mau pui pui nga moki matau uma, kua mai aho ki te ngaluenga au kau kauna ka tau vāte tua, kai talo ki te koe ko mole mole kot mata tamana, koe ko ke aloha pui pui ma leo leo I toke lau katoa, toke lau mamao, toke lau eho tālia, ni uhila nei, ia maheo he konga lava, mahe a moa hoki, e ia ia matau ka inga, toke lau te mata tamana, pui pui ma leo leo, ko ko mole mole tau huyo ki te ki lātou, ki matau uma lava, tai mi kwa yene ki matau taimi hoi nga tā. Hau mātou e talo ki tau hio ko mole mole, tēne vai a heho ki ka hevalia ki mātou. Hau ina mai kou au angelu ki pui pui ki mātou, ko mole mole te mātou te mana. Ko māngalo mai ki o mātou he he ma mātou ang heala, ka heo ka he taila hile le tō loho mātou anga le ki te ki mātou. E tū mau pē te mātou ha tau vā, ka he maulunga pē o vi ki ngā te mātou te mana. Wā ko koe he ma heila vaki tuku tia ki e koe ki mātou. Ka he tai mātou aloha tū noa mo ki mātou, e ho ka vau ho ka vau lava te mātou te mana, vi kia lava koe haka hei tai, ko ye hiu, amene. Hei tai toke lau, toha kou lua, hane.
1: PMN, toke lau.

0: tiu fonga mātanga o fio, la vai pesa le ka le sia mea tisamoa, e pui pa a peona wha fonga mai a ele vi inga na moli mai le tātou taimi ua afatonu le tula iwa. O le tātou por kalame fau, a o tātou wanga atu le whainga palo tani usila le aso fitu o novemba. Ia, o le afatino ine le tātou wala leonese, tātou por kalame ia sauma. A wale whaatala noa ina, o le anga atu, o le ala ile whainga palo ta. O le ngol tātou por kalame, o lau palo ta lua afe lua sifuluono. A mataine le nei aso aso faa o ke topa lua afe lua sifuluono. Por kalame faa sauni ai le anga atu le whainga palo ta le malo ni usila. Le astona e aso fitu novema lua afe lua sifuluono. O sipor kalame tau longolongo, o lau le Itiopi e men Samoa. A wala tātou a ia tau. A e meisi o le ase tangai I le lumanai. O tu le lei o tātou communities. O le aso u finangalo. Ia, o vaenga fa ufai teminei na fufola le tātou fala e fitu. O le Act Party, Greens Party, Labour Party, National Party, New Zealand First Party, o le Te Pati Māori Party, ma le Top Party. Ia, o wa o pati na e fitu wa latu le, I le alphabetical order. Ia, a wala ufa afonga anga ma umaita wina le vevesi, ma le vevela. Vevesi le lei, vevela o finaunga I le vao pati. Ile ulua I weekend o le talaina ole o campaign. O e sauni mo le fatino ina o lo sao. O ani vaenga o e tapena iai. O ani mea e fatahua le tatou palota le ainga Samoa le ainga Pasifika. Le amata le afiafi le nei le tatou porkalame a sata I tasi. Se ia ulia le fainga palota luafe luas fulono o lau palota. Luafe luas fulono maole avala wina malo ia po mai vaenga I sese o le atunu a wafo ili faa maite ma ia faya se faa soa ato atoa a walo tato nofo sila fia a waso tato sao elea ia ina al porkalame la upalota wana osi porkalame molta pena pena ili fainga palota ale tato watunu uo ni usila ole tato ulua I porkalame le neipo O lau palota luafe luas fulono a tātou malo por tātou laulau. O la fionga e afmasanga a semanga tā ele pavihi. O la taitai fono o fono fawfautua a Dunedin. Taitai fono o fangasā o le falefaea I Dunedin. O le sunga I le awa o le kalesia e fakasā I Balclusa. O le sunga I a Reverend Deacon Sanele Bole Uringanga Fafenga inga o St. Anne's Parish Manurewa Aukilani O le komisi o le Justice Corporate Board Ale Catholic Church Manisi au aunanga O le sunga le adjudicator o le tato upeano O le sunga le fatonu Ia se yuli sa vea le ofo tone pesta Ia O le amata o na fafeloa Ia tu le tato upeano Amata mea mai danira na lawa fionga af masanga
1: Pero manuia malelangi ma la ofiongo to filau ya fa pefo I lo ova ya maxia I fa fonga anga aro tato watu nuu ya iona tuli manusia un faina la to fa fonga fonga mai ya ile ni fo I fa salalunga o lo o anga ya ile nga ruenga o lo o tu pul no manga rechua po manuia malelangi ma
0: Faftai la fiong faftai le tali o le vala awasu o le tato le tio Fatalo fatu la usunga le fafianga inga Reverend Deacon Sanele Pauli Unganga ne fiafi
2: Ia, fa malo atu fui ila wa fionga le tutoli to fidahu malo le tawatai malo le fasoa fui le ne fiafi fatalo fatu fui Nisi o au na tofi le tu o lo fafungfong mai ia e moli nei tu na le fiafi malo sa I fua
0: Ia, fafutai Ia ma le tatou fatonu adjudicator o le tatou peno o le nei por kalame o lau palota luafe lua suluono Ia sunga le fatonu por kalame Samoa le sunga ia se yuli por fitalainga ia savea le ofotone pesta
3: Langi mai lau fionga le totoa li I fatalo fatfo I fafunga angal tatou tunu fatalo fatfo I le fionga ia afmasanga ia lo mafuta mai le tatou siwa fanua I le niren ia fapbefo I lau fionga le teakono e peo na tatou seifa atua I le nefiafi ia o fafunga fote tatou tunu I le tatou vai li lina o le ngata o Nava tau a wang fau fai tai tasi. Ia a mese vaenga pito sili na tau e fito I tonu mō tātou tangata ni ngata di Pasifika. Ia tangata Samoa. Ia e tele mano noi ia swinga. Mani fola for langa fo I o fata oto mai e vaenga fau fai. Ia o vaenga lava nei o au leua a matau na api le uli wa tātou te fo I funua lalo. Ia o toi lava o salo e toi tolu se furu aso na tātou. Tau nuu la I le aso tupo ina le tātou tunuu. Ia peo na loma loma ai le tātou fai ngā pārota. Ia e fata alo fatu I lewa tele ma le fata alo alo I le fata fōmai fō le tātou tunuu. Ia le o mai au na pai langa pai pai ulufunu fō I ia peo na tano ai mosewi fane mua le fionga le tō li I fata fei loa I le tātou tunuu I le nefi afi. Ia ai mātou te fata alo fatu I lewa tele ma le fata alo alo tau ai I le tātou tunuu. Ia mese fata fō mai le nefi afi.
0: Malo fafta. Ia, amata mea lau sunga al faton. Ia wa leo mau atu. Ia wa amata tapisa lunga upenga tafailangi. Ia amasio la tunu. Ifa ala wiloa avaenga ufai esese. Wa mailalo ina afmasanga. Ila tato amata mea mailalo. Ia lo fatu. Ia. Ole asa usila sila. Ole ase tangai. Oa ni mea metau ntato utapena tau teo mtato ulitawa. Tau hiya lea uku wa wale angatu ufainga palota.
1: Moni lava. Ya, ole fafitai aki le. Ole ngalue ngatele olo mfainde mo tato ulava tangata. Ya, sila jivoi ya lau fiongoto vilau. Ome foi pesta ya male fionga li te akono.
0: Ye.
1: Itu ulanga foi o tapena penanga o ni mea. Ya olo oye foi nga ruenga vavalata foi ya ma ilato olo po MBs foi ya tato pito munde ilalo olo mato nga ruwe pe ele utuvai leo teimi malea teimi ya olo tamo finga lava ina ia lesitala tangata memo buale
0: manaya
1: olo lesitala olo mato ya olo nga ruenga lena olo fai nei ya pio na madie de il falon foi de tawo foi o pito nu par grupa ya este de anga ya ya ol nga nga telefone na la sa fa fe na ba ya ol sa mo fai fa li sta la mai na tanga ta mai la lo a ele yo mo fai na palota ol mo fai on tala no ni tanga ta ne yo mo fai na la tu si la tier de le fa mo vole de ya ma fa loto tele ya ma fa mala mala ele me ta wai na li sta la ma ta wai na palota Nei te ua misi e ia se avanoa. I lato ni avanoa. E fia faa di enyo lato manatu. Ma ia lato taritonu ina ne vai temi. Ole faa lia ole manatu ili palota. Ia ole lesitala ina lea. Ia ma watu sana pepa e palota. E pe o mea pinga taia. Olo ota mafai. Olo tu mau pea nei vaenga. To atu ngai o tatu tangata. O te iloa, ya, te iloa ya ukirante tauma o te iloa, o nang o mea I sa mo, o mea I e tu poi fapene, ini vaenga lea, o le fa tutu ngata.
0: Adie.
1: Fa tutu ngata e tauma fai, ya, lea la ua yena ya vanoa fapena, ya, e ngā solo ai, ya mafai doi o le lotu, o yai, yo fa la patuputonga, o fa sara lau yai, ya le ngata e lea, Yo se mato fui a la leone de chuchu si lo siento pirao. Yo lo va penao na mato wa fue. Leo tu va, yo on the fact to the shila ma fai lo e ya tai au fui. Ya fa pila fue no fai fue le chiu sa mol tatu pito lunei. Ya ma fa pena fue lo chocha la noa a tonu e marie e ritala. Ode fue yo se. O se mata upu fata la noa leo te minnei. O se fa mata upu fata la noa pa lo sa ni shila. Awa, leo falong rongo atu nei, ya. Tau te si la fia le nene tūlanga olo yai. Ua le ngata na tūlai mai o nei pāti. A olo o yai, tonu, o le mea, sina whainga tātou vi rau, ma le ofisa. O le vava ai atu lea, I lea fwe. E mulinga fwe, langa le winga lea, ma le nā tūla o tātangata. E tū tāpo le ale le nei fwe o le. Ola po policies po anime ni anava tau mai leva ai e so che io lo la ero un paro sa io sto in sa mola io il dipito ya fa ya o tala mata di poi lo mato e a per la cama io ye fa paro ca ya ya ya te dan la per ride in me o fina wina me la tu ya la tato parota ya i ono alang al kamal lomkua ah tebe va bena si me o lo anga i el fin al parota temine i la mata mata ah a o lo a me pitochilian na va vai a tilian ya pien le o poselilo i lo to va fonga i mo tato falo mo longo de pitodu ya il tele o na vatau o lo a mai neila e me sel be sanga lue ai apa nae ah, this is a song of the way, the way for the full green, yeah, to you know.
0: Yeah,
1: I have a penalty. Yeah, the foot was my father's man, yeah, yeah, but my lung malus. Yeah, for penafoya, you'll tell the love of you, for penafoya, national, for penal act. Wow, that's a matter of the same in the Aveta to Mutapu. You're Tangatane, Vian, the level for your man. Ah, okay. Lango lango inal matau. Ah, ya upu masan nila sinu. Si de ngalo afi aison na bago. Ah, etau mafai ala tangata ya. Eba ba ay se me tau o me nei. E moni la volo tele mai nisi me e apo ye. E apo ye e fa tangi el palo tal tangata to filau ma tato ngalo na. Ya me ya lo te ba ay au ye ye. E va va ai eta ngata te mil nei
0: fastai la ya
1: rango lo
0: ya ya fa so solo ma die la ta chom ta upu ya le ole ta mo mo le na sa no ele afion e af masang va ya tu fa fonga nga sa mo ole le stala la sua a fa fe nga inga ti akono tiken ah la so fina nga lo le mo ta u ta u le ah
2: ese ta u tu la nga le tu fila ne pensa no ye ye O folk to win a foot matto, and a foot there, a cupo, Okinani, Okinan Lavayo, in Edward. In a year, a tongue of fire in a year, one perform of fire. Only a little sound or sourly, the Kalisi Kakoliku. Only two and a look.
0: Ah,
2: my name, paste of a lava in Malaw, only Kalisi. Ah.
0: To
2: a lalo le ya ilmalo po tangata tili. To a lalo ilmalo. I funge anava taui a mai nato. E tau anu lato munmulta ia.
0: Una nei anana e to e kalesia.
2: E se
0: leo tato e kalesia fumasanga o e sirfia i
1: maenga. Matavion pa walta tu befule sa ye mo mo e el memorandum of understanding. Wode le sa ye ko biti pa vae lea. Na paulio le
0: paulio le awalana.
1: Paulio le awalana leo te ilo ea uia a. Mo le teimi le nei.
0: E toi fa ua uia. Ia lau fisuma. Ia fa mole.
2: Mantua fo ia le sit seni fo. Le nga ko ia i ole. Le nga o ia i kokongo le fai masuia le puleanga. O le se tasinga o i tu fo ile e fa aneo pia ia le lamona. Wai o le ia te tau o Samoa. Le nga be se fa malusio. Le wua mai le ungai o le Privy Council. O le mele e taun fatino. E le i fa ongai nei e New Zealand.
0: Fa te teina la nga se
2: advice. Le nga koe ristua. O le tūre nga le nga o ia i le man mafuanga onga ole a onga la vali kalisi ae beno fai atu ole te lea lao mtanga lua nga umale ye nye okirani ia nia la ua wa ye ya komiti e so swangi le sita lao wafunga le o tangata fo ile paru tangane
0: ole sunga lfa tonu ya se yuwe te afu al suaf ustasi fo yo taitai yore kalisi ya nasareta
3: ye wa pe o ile ye yo cha cho cha sa se chulo ah ya so fina ngalo se la manino la va ye lo cha fa yo e kalesia ele ya fi porkiti ai o le la to la le tu cha cha fa le su ma cha ko no mal pe ho ya masanga na na fa to ai na tanga ta ye le stala ma ya nga e fa yo la tu sui manino leila le aso le ai le fa fo mel ta to tu aso lua se fulu lima o topa to sanga le neila so sa
0: mani
3: eta tau uno oti ai wo faila u listala o vai na tau la na il mtafa yoi fa le kalesia mtafa yoi fa ainga ya mtato ya tato umalava ifa e vale tato foi mtanga luenga o vanga fa salau ya tato na ita ngata la ngai le au nga le me foi le fa me
0: ana no tu la fono fona o so ia sam faina le stan ar tau sanga fola ne
4: Mapolo misi mai ole lato avesea ia la fonga fonele lungo Kiwi Saver fonele mai tupe maua Kiwi Saver earnings mai lato te ole lato avesea mai le tax le tue fao popo tu ilo lo earning nei
0: ole atele
4: la lusu 1% le ki pe la le hava peo orke le ala tupe maua le Kiwi Saver ia lusu 1% le ki pe tax esa isi ese uma ia tax bracket po ia tato la fonga employers lato contribution le pol lato le sao if I popo la Kiwi Saver le ton et tu salava pe o ta pe o le o
0: Kiwi Saver la benefit
4: afo ye o so sta ngat benefit ya sa sign up ile I lato Kiwi Saver
0: e mawa
4: mawa mawa
0: mawa mawa mawa ya le afso so anila
4: Nella la fai mai la fai la fai le lepal tu la fono e fa tu la fono inai tangata le fa fai ngaluenga ina tangata ya it's tongi se ono pasede le maula lo anga le minimum of 6% e ave anga il kiwi se va tangata le fa fai ngaluenga ya le ala la sa le ala la si ilunga le lepa e tu sai malato for flaga ya ole New Zealand First Ole ala to fail to laugh no fat to laugh on Oina, Leanga va out and lata for Lele a pensione, superannuation. Now Tangata sit same. Le la fai mai la tu tu sala amata mai lua fai loa iwa pe atu lai mai o le a ngava aina o tangata si tseni in only citizens only ya ile superannuation Say la to de la visa permanent residence.
0: PR to where to Fafunga or to Tele Tato Matua. Ola lava self fight pass for Samu. Ola lava ya af Masanga by a two rat of Maftanga la Fafun for two. Mata Upula, don't tell no.
4: There are two like Mailan Nan Nusin first. Tasi la na fufulang. O vai nga umalana e te fafufonga mai, mantofuwa tato por kalami. Tato te leunda ia lau, paua tato vai, ia manino lau fafufonga. A tula imaile patile nei ala New Zealand First, e la tato, rono winga, o le ase ilunga kisikisengi ngusila, fato ae ea nga vaa il superannuation, po le pensione.
0: Ai, batua la, o le tipi lau tupe.
4: Ioi, a le foi sa finga luenga, ma tele nisi vai.
0: A fuala iai. Peo le fata ita itu la fono Australia.
4: Ia, pe fa pe nga ia leanga fo ilelele o fo linga mai ol tula. Fono nei, e fa pe umami o le tupu lolang. Ah, fa te ka ile si malo, me le fa ile si malo.
1: Ia,
0: pe a tupu na.
4: Ia, pe fa pe na tula mai ele. Ah, manino leila e ta tupu tanga tamatua, ia mesa ta tupu e alufana. La arvan pa tite lang lang oida, es fa fonga fo I. Ia, ole
0: ta tupu. Fa fonga ia I nau sunga tike ni re, va inga lea.
2: To reduce the cost for the government spending. Lako campaign a fai. And it a ua mai a. Po oai. Po oai lena po feme de oai lena a reduce the government spending.
0: Nga reduce la.
4: Ano fa la kiki pa hampe.
2: Nga mua mua pomu I a.
4: Pacific people.
2: Yeah, Pacific people.
0: Ioi. Ioi. Ioi. Ioi.
2: Ioi. Peo o le mea nga leo ke kiwi iai. O le fofolanga fo iei fahi. Ai tatu te leilua. Po fea le mea le tala noa.

0: qui pia, il fait un peu, il lui passe vite.
1: Yeah. Ce sont. Tu sais, là, le fa, tu payes, il a ce vain, il a le popolé, il a le nom. Il a le souci, il a le nom.
0: On a un tour, il est coupolou, il y a un campagne, il a tout fait, il a fallu. Et a fait, il te tourne où les fils, il y a.
1: Les malons, il
0: a le fils, il a tout.
1: Il est tout.
2: Ya la faso solo tpea tanto vaeng volele ono letem faina ye manino la letanto what no ye tanto ya ambise mo fol folanga patile wo il tem ton nei a ole tanto te aloi il fainga parot ole si fol folanga lo tu in my new zealand first oh ya ti lo o fa fon tanto lo no winga na le au sit seni le ole nga va pea tu la mail tu la le mail tu sanga lo aflo suiva e ono tu puel tu la na pea fa pea na e ma tu la mail first is a fine malo man to foi ola to ale e uno feeling dal feeling a ver a fine malo ya ole va ngala na ta welfa fon al tatu to no va ngane ya malesi me ola fai mai la to tele si tia le e il to sang fo le nga va ail tanga tsa ele retirement age for little so no lima nga le uno fitu le la fai mai le no zen first le ka ela ke le sui el vanga ne tu mai tu mo pelo no lima langa la ye spazio le fol fol ina vanga le
1: or is strong hold na new season first la matua
2: la matua
1: la matua ya ro du kaftala
2: ya
1: ai ai ya e fisili la ya wa al mano ai ta sile na ye new season first mal act sa chang chao fila to isi me al act in tip
2: ole ole fisili tu lai mai ole fisili le fisili ai fa mata ele o fa ilongalanu de ya le foi na vta ol vaenga na tsile lava o ya a critical thinker you would come across and just yanga imel vaenga be fa maka ile o fa ilongalanu nge me wala nga me le on superannuation ne fainga nga o mutatu ya vaenga la na sa ili fo la foi pule ya fa pe foi ile
1: ala sa ili mai se si e sa uno tonu ya en ta o pule mal malo ya wal vaenga le ya ya foi vaenga ta fa mata ila utau mata ya e foi vai nga foi le pe persa un ole fion af masanga ya me maria fa no ai le tau nu ah le sa un ole sunga le fa fenga nga ya wai ele entu la fo no fai na moria nei pe ale fa tino ina ya te ya fa le ya na fa fa le af ya le ni fa le nei tolu sa ole sio ki solo fa
2: le wa o fola fola mai ele leipa mo ina to folelo mona maisena tsato tuasin sina o lesa no fo tsonu no fo a retirement village be yo fataita inga lata mai mota to ye si le fia ya le mapu fo le to lo ya tafta fa ne le kale siemale ai mo le fataita inga fa fainga o fia te mani noi me ne retirement village bo fa le folele a mota ngata matu to a fa pela to ya ese mai ya le matu le mai le mota ne et sta ulana to au mai a to lana to pele to pay Mike ah e ngat man to all to pay la sa u ngal malo
1: e ola na benefit
2: la u follow follow my le pa o le time alu sml tangatale e ta tau e to tonu le tolu masina on ko sa wa ko ar ku pen ngai tangatale ah if so so ne il tau singa ma vaing fa pena
1: o lo no vinga la sa
2: u se le fo lo lo fo tangatale le fi na we le ko ngi ma la ko ku pe kanu ah le la u follow follow my le pa e to tonu se la wa so pe atu la mai le fa nga malo to te fa to fa mau tu ina le vaenga ne
0: se fa so ko ni tu le
2: ya
0: mo fa ye submission a bila lo le tu la ngale o ngana o le to te le o ila to fo ye ni ko ngo le retirement village residential ya man ko la they were affected coming a kipi fundings le ngal wa I residential place sa ko la banga ye subsidize sa lo ya ye la ko before they might like retirement yeah or they or melan to pu wa que restructure aqua o market your restomps que restructure for ngale fa ko nga ya pa lengi mala ku pa ki fo
2: ya yeah
0: ale lo ko ke la o si yo mai o ke lo e ko we
1: ali to pu mai lesi ma o tai nai dan iren
0: yeah
1: restore
0: o melan to ko ke lo ngai ma ku ko fo ya o la ko concern ye that they were at more pressure ila na to fa na pe a to fo ya
1: Wale
0: la va se tu pe fo ide e ko si o restructure la ke la restructure na fa I ko mo restom o fa ka o partners fo mo di
2: ni

0: Ne foi no foi com
1: não foi tu não tão cheia lá tu
0: tão cheia
1: não
0: mas na fatia na ele na fatia na te deu nisso o tua ela não mas foi com foi aí e a olha that was the concern mas a missão não tem o foi a fatia ele o ele tudo ele é em ele é que só só aí já na ele falou ele na na kipi e como que restou
1: I'm going to go to the Greens. Oleh maya tinggi, ah, ini lama seukup Samoa. Cakap film oleh leh wal potol mesin, wal leh leh apa? Wal gayo ina na lo fine. Oleh alat oleh fanga ina leh AI. E faya I feel feeling pe faya ini faya unga. Ah, ya morfa ma mesti mupe mingi oleh penfik. Kaya inga lah fapa oleh cek pensione pe oleh cek penfik. Aye ini wa yang afu leh leh oleh fapa malih ina itu lah fono. E okomek ya ma AI awat tongnya leh ini leh. Awal telo timi wala la va fa nga itanga ta fa nga wengal malo e fa ya fu fa unga fa to a finalize a decision el normal certificate benefit se bang na titulo sim masalo po la wala nga fa nga lo ai to nga tulanga landa le lo fa mai la vanga le la ke le fa nga inga ya ya le ai fa yin ni ya a or si a vanga le opportunity part wala to follow follow mai e ya ya ni se si benefit fo
0: I'm going to go to the next one.
2: I'm going to go to the hospital.
0: luas ada wafi tangata pasifika luma nga oi palo kaku ya uku ongo ni mea ni
2: iya pepe fau ya pa
0: fesiri e tau nu ula ni mea lia iya e kurua le kari mai ima li
2: kafa mai e fua fua lava le palo e fua fua lava le palo
1: fua fua le palo
0: ule leo li ule mai game le palo
1: iya olo o ya te o tau lava le fitou fama le utanga le tato watu nuu ae silisila lei ya ma tato silisili fua ima tau ptahua iya ole si vaenga tau an silifil tato watu nuu ina ima nino pa le ni leo lo avati umafuru fulanga pati fa leo ina ya ole national fa ima la la tau fa upopo ina mai le lus pulu onom ba yes so ye ton ye ye la to vole lo fan na parental leave le mole mole leave le a mo mo tina
2: tina ma tama
1: ya wa lo wa wa fo tama mo mi se la to fo to fan na wa la to pepe tulo ya el lo la ma fa mayo la to fa la fa o to todos fo va yaso la fa la utele atu il todos fo va yaso la to fo fo la
2: mo to
1: ya mantola e le wa passe mal afa o tausanga wa afa tausanga ngal lu fulu ono ya le ala wa fa solo atu do fa popo e me lesi masina ya wa to ai le todo fulu wa yaso talu o pe afa pena tu lai mai ya pe tu langa na
2: ya sir chele ana ya ja to anga ya tu afa masanga ona fie mala mala ma va tu fa funga nga sa mo se tu lo se yul ona ole ole o teniren et ole fa pe ole ole siti mo mo leipa
3: Iso se temi ao parota e tuna e mai lea temi lea temi. Ole tulanga li mea lea e pia fatala noi na atili foi lea. Vai gale tukita ulanga ole temi foi ole manu atilo tau temi. Olo ano ano a ia nei mau mea ia mana nei mau anava tau. Olo fatala mai sawa ia toto ono temi vatu nei.
2: Ila
3: fatala la wino nene. Ae vai. O tua umor nei mea. Paula wal mele ye ma natu o tangata sa moa. Leo te wa vai au ye ye. O ava noa o fe malanga inga. O mea ye ma fai o no mai. O tato a inga mai sa moa. Pea o le tele le o le mele le. Le a ngai ai le afu le fengol parota nei. O lo o fia fia tangata wa. La le sa o fai mai sa moa ya. Ia nai mātua o lewa na pia o mai fo isi. Ia nai sui tangataya. Lea la o I lea o te iloe au. O isi policies, ma isi mau anamatau ia e moni. Lea jai. Ai, e ale le tantu ngopi o tangataya. Mea nai ia fai mulu muli. Fai mua mwale mea lea pia. Pia au mai mua mua tangataya I tonu. Pera le ia vai. Nana uma al mea lea fai nei e foi e. E foi e teanau. Tu yo no. Then put my green. Right. Lo amatano, what a matter. Lo amat, yeah. Why, Luma foil portfolio, Jaguia. But saying your portfolio, Jaguia.
2: Green,
3: sir. Yeah, Nava, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, O leo te wawa air mentality o mafoponga o tangata Samoa. E mohi lawa o mea ia le whaini. Ia o mea ia mo mea o tangata wale. Watau te rame vea ia wale. Watau te nopu I. E leo mpore telefono te ita mafoponga in policies lea. Le sa tau mai nge I le. I le residence ma le permanent residence.
1: Leo ma ualo.
3: Kati leo mpore kenea koi nga mea. E ole mea e kasi ia mea a.
2: Ia.
3: Ai ole mea lawa lea le tuli a tatu tangata Samoa. Ama le pata Ole immigration.
1: Mana yang lain mana yang lewo lah fahu etanoa masanga. Alam fahu etanoa. la o taimina I forfolanga a pati vaenga ya mi se fa malanga inga ya na manino forfolanga le leipa ah leipa wala to forfolanga ya tato tangata la la to la fa tangaina le me fo le pa na to ah o le mel ne o mayonnaise tangata le melon e visa ah e o mai e to lu masina a mata mai ya le taimita no mai ya Peyo na faya mua, peyo na faya isi atu nu, yonu sifu maltasi. Lea la la wafolforma leipa, ole faa peyo na la atu faa, lawe tele atu. Anga va aine yu tatu tangata Pasifika. Misa kako ngeile, kako kefi ngau, ngeile, ngeika usanga. Ole vayanga la na, leo folforma mai ele leipa, atulai mai. Ya ole faa peyo na faa lawe tele atu, ye faa mundianga. Ya atu nu ol Pasifika. Ya yeah, elfi ai ma mai se tu zonos futasi e pe ona.
2: Asa se la autato ia ia le immigration. La suma se yuli. Ole ase upu I overstayers.
1: Ole ole overstayers. Ole sa fola fola New Zealand first. Ele ia la vase se parti a me o manino mai se tu langa au tu wala ga ole foi a. A mai se amnesty fo le le fa ola I nai la to was fulu tau sanga. Le sa fa ye le pa a. Ene se si wa pe ole to fa sa o nei la to fulu se fulu silia se fulu tau sanga taluna na fa le tonu ya la to la la mal papa au di sila o lo fa so tu la fo noi ai pe ole mele na le to fa so fa I vai so nei a mo wa mista nga to se pa tipo te alu se fa e ma tu ya to mo fa I silia una ile va nga le la nga le wala to fo lo mai le no fa to va fo fo fa pe mai le jene first la to na va tau bon man lo Now, my friend, my Olea, my Lua to Sanga. I la to, if mo I la to, Olea will over us in New Zealand. El Tauma Faye Fale Lele la to la lima papa out New Zealand. Ale, I et to a ngai like Samoa. Pete anga I tunga. I am no mase fa salanga. Ol vesili la tunga tudi tudi apule pe tudi tudi matanga ol vanga lea. Fa mata e la to te fa mauti no ina. Ma se guarantee ile tangata lea ole ataliu. Walang ele ilu pon mele la ma wui. Wai kasi nga va e nga. Walang ala popole ni ma sole. A me se la pe a fa se ve se me a fole lo se la inga kele o ma ilale lele ova. O ina ole apu e il tangata lea. I me tau ole na e tau ona tatu I lole lei a e ma nei ai fa fonga o se tulanga lei le ta le folding mai ole a ya al vaangal na e tau ona fisi ni tatu e le lei level tatu tra le lei ya ai a fa pio se fainga fa ye a o te mi ala nei wal vaang fa tu ala lole ye e su nga tiken mala tu pati o ila u pati o ma na tau e una I se na tau la ta mai walanga Ya ko fa va yeso ai longa ko yeso si au ko ai
0: fa so tu ai e tu langa le a fa so ole e lo manino le mai ngai e lo ba nga fo ile ai le tu langa le a fa pe mai e fa fo ma tu la o tanta le I wo wo live no
1: way he
0: e ai le I think your section 59 I think
1: 61
0: yeah ma fa yena va a le tanga fo le le All come call the pity, the lot of woman and men. Then I look among all a mingle of bang, I pay that sep so swanny. More tangata you. Why a bear million no 5 words eaten.
1: On the Monday,
0: it's a tupi. Ila banga ila sep so soani mo ila to ye wa olisime manga ye le pe ko fo le kiki ko le ile bisa le ka wel lipa ola ni to ya ngai tanga tai I agents e tanga ta ale la fa lunga online by way ole menga ka sanga ye ma abe ku ala lu e fa ka ngo fie ya ye tu ganga ye ye ye so ola ro ki ki lo fa le pe ye e o kakeli e pa ul kamo fita fa ye tonu
1: Mana ia lari bayangan na itu sah no ya iya mole pati la na lepa ya emat tua.
0: Osi mera fa pernah kikiru i.
1: Ayo le bayangan la lewa mai for New Zealand first. Ah, mai ya mole tua mana la o lang langoina. Lea la mai lu kau sanga fa ngai yo yo pepa. Ah, pule a la waltu langa. Ya Paula le si la tu. Ah, eh le si la tu. Ei le sila to folo folanga wa au mai vole le mo se suya inga le ala to to a au mai tonu le la fai se referendum po se palo to follow it tele
2: e tala no ina
1: e se fina ngalo le atunu ta pa se fina ngalo le atunu ile tau mo fai le e tu uti ti anga ile lua se fulu wafe ia visa po ila to e anga vaa ile permita no for my residential permit
2: mo pacifica
1: le atunu ato tangata ato e la vea il pacifica le vea imi tangata umalo o fa pia nanga ima uto vaa mai New Zealand ol se vaa nga na wala fai se suinga
2: tele
1: se fai se suinga tele ola la manatu ye New Zealand first ola fai nga na le la fai ye ola a kau mo fai fai singa a kauri pea a kuma overhaul me ole le immigration ma tau mo fai ye ta fio fia tangata ili luas fulu wafe la tu e fa matu o ya ili me ole visa nei Nova Mau ili tau sanga ah ku sala le la il cap o la yele le va en fuori ah o la to forfolanga le le wa ah forfoloina foi ma pe fa pe tu la mai ah pe ale ale ina fa le oina ina ia mala mala mala le ta to tu ile tu langa o la palo to wa palo mo sole ya ile fo so changa u lo au ke le palo ka ya ah le wa e lo ai ko ko mangingo ko nga me fo le le ko e ko e poco i foi ya i foi e vo ia ya en el levo en el vaya ni ah levo en el ah coso coinga me fue lele ah
2: ya ta apo to po to ya to foi foi to
1: ya ya coi cor fue la causa nga coi facali ah
0: ma tu a voye de tapenang o palo si se lo vengo yo it's who it counts at the cost
2: ah
0: it counts at the cost ya ki ki mai tu mai ya el cost nga ni fa cola o cala ile tu la no voye fa mai ile e fia di ma fe pepe
2: mai tau le me ya ngala na palota ah mai tau le pati ya ngala na palota ya masira sila ya ile ile chulanga na wea wa peor vai nga ya cha cha tu fela fola fo ya ya ma li ma na ir falo ai era ma fisirina e uno chu pele ya ya ole si vai nga fa sila sila ya only 100 days. O ani mea o sau no mai le national fa sino pe atu lai mai in the first 100 days. O ani mea o sau no le leipa e fa sino. E ana na tau pati o pati si tele. E la lango iai i a tama i pati i a sila sila la ia. I la ua ua mai tau foi le o le fautua nga stasio o tanga tustusi loa i le Herald. Ni le Syrian Herald rapi. Oh, mana ya. Vai galera, eu apelo sao novo masanga. Pe ele li fai ta tole popole.
3: Yeah.
2: I pepa a malanga mai ta to ai ngai ile as pacifica. Ai fa fer ta to ine.
0: Yeah.
2: Ah, ele ofa se tala ona fa pe ele lofa. Ah, ai si la foi la permele na na sao no ele sungar fa fer ai gas. Ya tiken. Ah. Wa tatipi umanga luenga la Pacific ole ai ni tupe ya or mele or ngana ya wa esel me utuna ya ita to aso ngana a patuna va pena o ava no ya onga o ava no jo numa tu fore o le mtanga luenga mo mua a tipi na wo tula i mai o le te fatura
0: ya
2: a fia jo su jo lu afelena nda alu ai afia ai galuenga maori pasifika ya si sila la fapena ele fapi au ta chowai or pasifika chau chala maleava male ya mai me fa alu alu si de sila vai nga ya afia ai e afia le tio E tau fia tātou tupe e whai eritio. E whai a fia ia, ia vaenga ia o a onga, ia matulanga nga ngana ma nganu. Ua a fia tupe ia whati noi festival a whanau. Ua a fia vaenga ia. Sira sila lei vaenga ia, e leo ia lau puatam whainga. Ia vaenga ia o lau lau alunga nei, I le tāmu inga peona ia I fisili, I le whainga pa lōlen te atu nei. Safa pe I.
3: Ya o si ama nga na la o mai nei e fata di tari o nga o mu. O pe se me nga ya. Yo le ba ai le.
2: Sao.
3: Fata di tari o nga o pe se me ya ri e mo o sa min ska po la ka pe mo. Ya la.
0: Malo. Malo sa. Ita uaf ma sanga ya le tulanga le fanings fo ya le de vinta we. E to filau ya le fatura. O le tutele o mantua ya. Yeah, yeah. Providers, we yeah, like okay, providing your services for you to know I know. What telling now your owner what a bear line the
2: funding
0: or fundings or fundings for you now about to have a providers here. My mayor.
2: Well, if I
0: don't know, pressure to know I know what to know for my little Tamatini Lena suffering out with me. It's a son. What is it? I'll see a little mature porto in the
3: arm.
0: Oh, you see. Ia wa whaiti kia I tū la whainga ruenga. Koe osa ku o le melenga whainga o le mosewa noa, aia. Ai nei fo sef so song ia le a le mālo e pisingisi ia, aia. O tātou wai, wale, e peo tūranga nai e tā ua ai. Tā ua ia o le vāma ai te toa le I le pati, aia. Mā, nei, ia.
2: Whaftai, whāso al matang o fie. O le tāu whai, Or tato tanuanga nea fiafi, elu fatu o lewa lea fiafi.
3: Yeah.
2: A o matang o fiel fasoa, o le tau o le soifuanga.
3: Yeah.
2: O le ase sila sila tiken, lau sunga le fafianga inga. Ia, o leana e sa a matamaili I tango tango fali. Tango tango fuanga o tuatu o tele ina le au nofo I... homeless wale ava peona sa unuwa vaso chuanai ia ole tau ole soifuanga leae Nepe e chali maile greens o le mafuanga leo o toi o atu e tangata ya ilato o na o le a faise lato fufuanga ye e ise pati o faise fufuanga le pa uur chao so I fuanga pe si ito toki o se vae ngoi la si I benefiti
1: ya o le pe o tulanga na o le leiba le sa le fulfula mai na te si tia ia ia tongi fulele o ai o le teimine ia ele ile I promisia pati ya o le fulfula mai le pola la to si tia le tama inga le surplus o no inga ele lua fe lua iwa lua tos fulu ia fai ti tia ia lai tala fulu mai mantua ele o po na mamal masala ina ia le na fa ino tama inga o atunu u tanu mai ia le ele ngata le taua ia a alo taimi o le fa mai Ah, yeah. Na tonu lena a faina ia ma to aia tama ainga atu nu e o se atu la ia ia le lei pa lua fe lua se futonu e le la nga I mai ia ia le fainga ma lofu o tu la I mai so fantasi ia o wa fa le tonu a ia tama ainga le tau ia e koe fe kau ia kui la la ma le pa ua tol pensini nei taimi walanga le o le o fa I titi a le tu langa le ui e nei le fa le tonu o le vale ma Iran ia le agua nga I patato wa ka ko pase kwa I pamfulele o le agua e I lu a pa wala le mea e pole se pati ne te o to e fola fola ia ni pa le mea la fa pe mai ia ia ele ia national e la tele to e a fayenis Texas folk a ele ko fayengi Texas folk a for fulanga leba e tau fa to fa fo ia ia tatu ia fa ia tatu ma ainga I tulanga lei ya ma mai le to yini swinga fo le le I tatu la fonga no no wi ai paula to fa mai la fa ti ti ya ya la fonga fo le tonge tangata fa za tinga pe na su lu pasen na tu la lu su lu pasen le me to tonge tangata fo le tamati a olva enga mo tamati a o ya na u manino mo ila to for folanga le le pa fa mai ai no fo new sila I know for New Zealand. E tipi le sefuru pasene o le a tipi e lo e a fa kai kai ngalo a fa peo lau student loan se lau afe. A e sefuru pasene o sefuru o se lau afe na e sefuru afe. A o le a wipe off le sefuru afe. Ia koe iwa su afe. Ia o le fa ma mala na le ba lo fai mai nei tabe tia onga. O le national fai mai. O a fa pe tu lai mai. O le a fa I ti tia le pei mengi for a reduction of payment to sefuru pasene. A nga e tu mai le lo sefuru pasene. I live up here, my. I've been here for a
2: while.
1: Yeah. We're so mo silsila ita tui la onga ya ponai fui tertiary institutions ya mo le anga iluma walanga fui ya ai fainga luenga e ala fe lolo se kongi ya ai ko ai le student loan ya e kia lu fane nga ale sfurka la la kupe ya
2: malo fa chai ya o no tato chaimi
3: ya
2: ala fa solo atu tato la la ile sunga ile fa fe ngai ya mai sina lu minute ya tu atu le la fiunga masanga sina lua minute ya ma fa u ma sule ma sunga ya se yuli ya or tato vaenga mo mo ya
0: sunga fa fe ngai ole Is a warm, I call you, or Chester, Sai Kaili, Mourunga Kulangatunga, Saman Kalva Kasiasui. Sai Kaila, the Commerce Commission Kaili Kasiti, ah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, E voilà les métaphores, les reserve bank, tout le monde,
2: les
0: cost of living. Oui. Que la cu, o si ifo, o le inflation le kai mele ka ko ni, o mo kwa ma wa lunga, I think it's around 4.2 or 4.3.
1: Ya ne fia fi fa tai. Ya ma lo fa tai le ne fia fi lo fiongal tia kono ya me se foi le fionga ya af masanga ya lo afa tatana katai le ne fia fi ya le wa fa fa fonga sa mo i le a o mai foi le to fa ma fa so mai foi le tanga ya a ma ona ne ai le ne fia fi le ngata i le tato sui foi ma si wa fonu le fionga af masanga ya sui le kalisia a malos yo e tonu tato tnu le fionga tia kono ma nino e foi inicio bala i vaenga foi lele ole tato te tau fisidi e pia a walanga o tato o leo tangata lau tele fa leo ina ia mafa manino atu o le tato umata fa yoi e na i fofo latu le fala ili atu nu au o manino le atu nu e le se e o la se e ima ye halo mai e le tato feilo a inga e tu sai malfai ngā palota a ia au le nganga mona le tato afiafile nei le ngata ina e fa malos au le tato o tunu e fa atino lau fai ngā palota le sitala ila so dosu lima o to pa ia a ia manino leile to fa ila anga iluma ia ma le malfafoina o lau palota ia wase le lei mautu mo tato tungata ile anga mai o tu pulanga fai mai ia a mai se fo neo tato tu asina sina pion to vafonga bai ma tau pulau tele e a fia uma ia mai lava le au sina sina se e pa ise a pito titi ia a tapua inga e kalesia lau fionga masanga mal tato nu inai te nirin fa fitai tele ile sao le nefi a fio pia foi lau fionga te akono ia mai se ne fa fonga mai le tato watu nu itu mai e ia fa fitai fa malu lua tupo ila sao tu fa fonga mai e se upu la vale le tau tamali ila tu fa fonga ia pe tau lau ulfo ila fa fonga ang samo la fua tupe e fonga ba tele ma tu ti matu atu ilo o tu titi fai tama ia mangalo ila unanga ia fa le ya tili mole anga iluma ayalo mai le tato watu nu iba yasu taitasi wala atau mafai au talatu ia le porklami foi e peon fama ite le fionga ile toto ali il neviafi e tato te longo puye li ile atunu e ala ya le tato palota ina ia fata weina lousao mlousa fama ya e tahua oi wala ngai leise malo pe a tato ule ya ya tato tuli vai ni ngalwenga foi ya le fionga ti akon tulou ya le fionga ti akono la to foi nfa no no nga manu ngole anga iluma ina ia anga ton wai ya le tato watnu ili tato fai nga palo ta fai ya male mauti noa a tato fai nga fi filinga ya samoa manuia tele nea fia fila fafunga mai soifua ma ya manuia
2: soifua soifua fafutai Yeah. Yo nasa mo o lau palota lua fe lua sulono o leu lua I lau lau o le vea sfou toi ki mai lau la au le aforeiva po aso sa se I au lia le fai ngā palota tato atunu ni usila lua fe lua sulono ia yeah. O lea wa mai ato I foi ia au au nanga ato filau ma au matangi ia yeah. Toi faftai atu lau a fionga le leus taulango lea fiafi Au fionga tike ne sunga le fafenga inga e lau faa au au majato lau lau faa tai tau tua e lo ya mato se tau ina o le atua o lo faa pia fao ya ya faa tai se yuri lau sunga le faa tonu ya lo faiva ya manuia tau le ao tai au ya lau tau tua le ya fia faa tai ili sa amutangi ya lana sa mua soifua ma ya manuia

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malomo la mare hawe ki pe malo le le tonga tope. Ko Philip Mutulalo be mo yongo ngo. Aho mo ni te koe ni onima o katopa wa fe wa no. Ko wiki ma kehe fokeni pe kwa ilonga ia I lea whakafishi. Lea akina tolu koe o kui koe taukei ni vanua. Koe kaweinga o e taunia o pehe na nongu vosa me teki vu mai vale ka me una vosa taka e na veisinga. Peko pehe koe kulea ke kamata ia me api pe ufie ma uia ke ulea aki he aho kotoa pe. Oku lele fataha foki ai wike lea fuafisi ia pe amo e aho hongofuru koe aho fua manatu ia o e tau ataina koe ofisi I he tahiwa fitu noa. Ogei e fehu I pe e fefe e ngahi motu o e pasifiki. Na tari ai palemia Tuvalu fleti teo, ko e mea ki Tuvalu he ika ingoto ia tatawa e pepe kwa tsunami. O feinga Tuvalu ia ke mahino te nautu mo ngā ue ke malu I aho nao funua. Neongo e mea koia o kuhoko, ka o kutokoni maifoki a United Nations ia ke whapapaui te nautu o malu I a e potutahi koe o kuna uma o mea tokoni mei ai pe moe koloa whaka aho koia o e mo ui. Pe faifoki pe moe fotu tuia ke naulawa matatari ai hake mai koia ai tahi. Kei taim tatau pe koe whai whapotitikare koe ai green o guna o kawe ngāke ki nao toluia ai ātakai, malui, whakairi, whatupu, moe whatongia oe kakai ke tauhi. Koia kua nao fotutu wai ha nao palania nao tolu ke whetutaki ke lewa I pe mo mapure I aki ai hiki hiki koia ki olunga ai totongi ai lolo. Nae pehe ai e Chloe Sawbridge here, Chloe Sawbridge, e fotu mai e ha whahai ke whetutaki tai totongi ai long ngai whanau. Nei pehe Chloe Sawbrick, o ngau fotua te nau tōluia, ke tato tongi ai aluholo ai whanau ai auoki he ako, mo e ngai fitu o ngau aluholo ai. Ko e ngai pasi pe mo e le rue te nau whakao ngai, ko e fotu tu, ke ne hanga tuku hifo a hanu whakao ngai ko ia o e lolo wha aho. Ikai ko ia pe, ka ko e kasa a foki. Ko e fotutu ia ko e niwa manaki ke ne fwasisi ia e mea lere e hala pe mo fwao ngai foki ai pasi pe mo lelue pe hawa tuai pe mo seeniti a ngai family pasifiki. O gai foki pe mo fehu ia pe fefe ngai motu e pasifiki na itarikai ai pare mia ia o Tuvalu Fred Teo ko meki Tuvalu he kai pe ngoto ia ha tsunami o feinga Tuvalu ia ke mahino te nautu mo ngā aue ke malui ahonau fonua neongo ai hou. Ka okutokoni mai foki a United Nations ia ke whapapaui te nautu o malui a e potutahi a e okuma uai a e naukoloa whaka aho. Pea whai mua fotu utu ke lawa matatari foki pe mue hake mai koia a e tahi o ne keina a e fonua. I he taim tatau, o kufua mua mua foki e he paremia tu waluia a e ako, na ane pehe koe kahau o e fonua a e ako koia e whanau koe ni. Koia na e whalere iai he pule a ngā ia a ngahi api ako, kirini ki mo I le rei. Pe mga e fotu tu o whengau e aki, a e o kumahu inga ke whetu taki pe mo whekau aki, a e ngahi fotu tu ko e ni koe uhi koe kahau koia o e whanau. Koia ieni pe mo I benefitia ki he whanau to whaerei, mo tokoni ki he ngahi whare nofo anga fo'ou. Tokoni ki ngahi whare nofo anga fo'ou I he whapa anga pe mo e fo'unga no. Pena pe ai he pare mia ia koe whapa anga go ia ku atu he pule anga ki ngahi family o ku uhinga ia ke tanumake aki pe mo pouake aki e ka hau ko ia o e whanau. O ku teke e kautaki ko ia me ngahi motu o e pasifiki ke whakamuamua a e ui ko ia ke ngahi ririu o hoko ko e ui ko ririu ko ia a ea mo e maumau ki he atakai. Pe koe whapa anga ke whai hanga aue ki ai. Ia whataha sumu, ai ngā hi pureanga ko ia o I pasiki, nā nā whamahino ai e kautaki ia. Whakamahino ki e kautaki whamamani lahi, ai nā whakaamu ko ia ke whai ha inuesi, I ngai whotutu ngā aue lo kolo koe. E ngahi fonuani. Pe la vai ke malu I pe mo osi. Kaupehe e kau matau tau, ko e whanki I pureanga I iki ko ia o e pasifiki, o kusis I whau, a ngahi paanga tokoni, o kua ukia ki nautu. Ko e whataha pe mo e ririu ko ia a ea, o kuto e tupu whaka tuputupulangi ai pe ia. Ko e whataha pe mo e ririu ko ia a ea, o kuto e tupu whaka tuputupulangi, a ngahi mo ua ia a whanki I pureanga I iki ko ni he pasifiki. Na asi whakatu foki, a e tuku hau whamaman lahia ki e ngahi whanua, ki totongi whatatau ki e ke mau mau ko ia u hoko I he ātakai. Nei pēa I he wā wha paanga wha māmanilahi ia. O utono ke tānaki mai ai paanga e tolu piliona he tau. Ka kono mooni, o wika ia u mai e pēsetia e tolu o e mea koe u whimau me ngahi pule angalalahi ko o māmani. Pea upehe he kau matautau wha ekonomika ia, ko e nō paanga ke totongi aki e paanga kua tafia lolotonga ai taimi whaingata a koe kua hoko. Pea kene lolomi hivofoki pia moe whanaki pule anga iiki o e pasiki. Ko e tautapa me e kautaki whawhetu uia ke whapa anga o magatuunga I uhinga moe kaveinga o hange ko ia ko mo uilerei pe koe ako. Katanga pia ngongu kukumai maktatole ako ni whatanga peke mo mao alerei ko au Filipa Motulalo tua whatu.
0: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.